0: adum ni o bam
1: en sireni o bam
0: me pa so din ni bebi a ujina
1: me pa so mi din ye ba ku fenu an stephen jima na me bro ku din pa de ajala chimo de san radio ni san no wese na what to say
0: ambe hu ye genre
1: do ba dia si ya mi sra pa no sra ka chire ka chire ka chire ni ne ye no 3000 ya mi sra no ala sai enche dia san okonfo no ho ne fem na na kwesin kan dia san sabento enche obedi na woda ya mi sra no okonfo we ni okonfo a kristo ni chi mi tum sam de ni kan okonfo e ku chi sika no ma mi na wo ye ni be fie ya mi sra no pa mi jan having great ya fine ena mi ye ni no ma wura mu ko heavy ho ano pay ya mi sra no na enche mi enche openi osika wo ku tum oli ati woda wane maami mercy ena mercy ba ko so akima sane a oton ba de mo no akim asane police station ni chen ope
0: okay
1: police for no so tie o papa papa papa
0: okay
1: akona ke twa no men chen o besu ya fane mo friend na president bema ni kwede mo sala si kwasi party go fi ajo victor menyo kumisi akwara ba kuni di no no ba da ponsa wa chima dia sa nyami sa no papa nyami ka no ho o believers asori mu akona o di ni di madie nyami sa no I'm in chair, Obibia, which in Bia, and I'm a former chairman, and I'm a dash, my own one.

0: na ya se ho sa no e na ye betwa aye se minus edge bi ye betwa de o roba akotumu akotuju nsokru wanim mm. na ye timi atwe junso no na je se bi ehu pa o ma me
1: ano kre
0: e bi ehu pa because o de hwe be ma nkasa kra na sebi unti mi nyonso na ye de roba akotu be ma mu no enye fadi agro ya wa o be fem no na ye o mu a 2 to 3 weeks biano omesa akwa akosesa nti ade ni shem na nke shem afebo okra ade asenka ne obe manage ye koyi amo afaya omu ne asa ade fofura shem wasa afaya omu nti udi ehwe ya hone atete ma afem and people are going through this on a regular basis acha 2 to 3 weeks bia because once sa ne brano so a infections are hodo especially urinary tract infections are dey no ho be gym ne ade no because wo foreign material wo ni pedu anim no enya asem kotoa ti bre bia no ya na ye pese o manfo ne ti ase se sa ade we ene yare wa fofo nyina e wo ho a wa anhwe ho yi ana se bibia nko yi a betimi aba na prostate no se ne make se organ ne maka so mfa so de no yaro ahodo obe miensa ene timi attack ana ase timi ba prostate ne so di kan ene ye bibi e friend prostatitis prostatitis no na je say infections ahodo the moment we mention infection no na je say germs ahodo microorganisms bacteria ne ade abadun so twa ne ho akofo ho ama bi akọ prostate gland ne ho ama amamu honhun no the inflammations ne ade ebe the moment e mu hunhun no me ameti we service me hunhun na se me yekese
1: ano kre
0: so hun
1: nte enya koto mo pe no na afi e yekese
0: yeah
1: oh
0: tubo se mu awa ni didi mu ni ade ani ni ama bebre ni mu ahunhun no na yekese na chese chon so hun sensem bebre astate
1: yeah
0: so doesn't mean you na ye benign prostatic hyperplasia ana se benign prostatic hypertrophy no I no no chess a prostate enlargement. Unse ya wa sa adia hono. Eni ya wa sa adia ekese. Eh, difference room. Adia na ekese no. Ebe ti ma kase ebi ya miwewe. Eh, dok, wa ekese yo. Imuwa yitu. Dok, wa hon hono. Difference room.
1: Sa wo.
0: Wa hon hono no. Se ona se na hon hona. Uhuna. Uwa uti mi unse difference room. Be ti ma ekese ye. Nye se ebi ya. Yari ebi ya na se wi. But me more you do have my case here.

0: Indianapolis wo kuma se tanaso tanoso ane eho na otie yen Kesben Junction ai enti Pedro wa ye mawache anope ye mawakwa ba nso ba asetena pa dwumadie so na DJ eden
1: ketekra
0: DJ ketekre eh ketekre aha grasshopper ketekre okay DJ Ketekre also say, "Hi, I'm DJ Ketekre of Sankore. I also say, please, you do a fantastic, great job. Please keep it up. Keep it up. The good work you're doing. Good work, Mate. DJ Ketekre, me da wase." Me patcho wa wodi e mai onso wetin me de wodi e na ba ma chance e na se ya amba Gertrude enyo nam ye akọ wokoforidua otie ya bring na mini penipa akọ so good morning mami ekua o God bless doctor for the health talk happy birthday in advance to my first fruit hey Monday be any birthday ane ani din po de sen asabia eiram our Church of Pentecost Preparatory School e wo kuforidua aha ako enye odwate me shock hey etiefo ye dem ha
2: enyagrosem
0: e dem ha si abiti asetra pa dwumadi a meti
2: sui bring ya no pa yo
0: enya asem ketuala no bia me kinka messages no ntimi dane mani pe ene mani shi ma gloria so na enye easy e ma gloria eya na eme ngwa ngwa ha kakra wo be ya no export o fri ha ko ba bi eh eni me ma ya mo show so de mo nya easy ma dwa na nso ba no nso kura mu ma dwa na ba o jina ne na nso ma gloria nso ba yo no nso jina ne na nso eni e mo ma me se me bo mo de na jina me na nso anya se me yi mi ahwe I'm not going to be able to do it. Ba ya no mstati enti ma kon wie me ko bi
2: se mu se na one doctor de sie ni nan se na de ayed ne
0: se ta ko si no me hu de mo hu won ho
2: oy na sai
0: pa be ye sofo akwadun ye ma no ma me na ay me se wo fo mo ma no be ye ma no
2: ye ye wadodo nti sa na no fo sa
0: ay na na fe mic no hwe ba bi eh eh maso eh maso yo atie for mama ma glory akwaba e mass of penis so akwaba papa mu akwaba
2: me joso ma akua na o te say
0: ewrade na dum ti me ho ye pa ade achin se no che ye nkwansa no de a e ya na ehwahwa ye ho ewrade mu
2: na ma akua me pa cho na ntwie na pa kwasi anto no udi afinsha na na ubeto ana
0: mpa cho ne mu na mu ne na mu misa no November, na me aduma November ni edi afishi ada
2: no. Afishi ada no obeto na ntwe.
0: Ni po bekum na ntwe na watu kwan. Yo, o de me nto. Why? Akukwa kura wentimi anto na ntwe. Eh. Nti o de papa mun yan man ne nam ho sa. Mun yan mun fana.
2: Papa si ye kan bi ma wa na
0: se. Oh, na se mun ye o ka.
2: Ma na se. Nke ye ye oh we die na ntwe no afi aye aye na menti anto
0: ntwe akoko di akoko na dabo dabo ana akonfem mpo akoko nse na se yo
2: okay pako si e to so ye je wa punch ma akope eno eno de oso timi to
0: a punch di obeto
3: obeja mo
0: aha ache na no so obeto di sa
2: pako si ti ti toba akope na mo mo fa anye laisub na a finish
0: da ni asia aso beto mi nsa osofo
2: da bi yempe mi nsa ye pe ba ko
0: yo ati tu no bi a wa dey ko twane yo papa fie ye de
2: ewrade ashira yo
0: anti anji ene mo fram omo ye papa ye de radiasi
2: Na no me ne mamra kasa na me so so chia no so so chia o.